mga Bisaya, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mga Cebuano, mga Ilunggo, mga Tagalog. Mag-uban-uban na kita diri sa Filipino Flavors. Lami! This program is sponsored by Community Broadcasting Foundation.

Nako naman, wag sanang umabot na hahanapin mo pa ang iyong iniirog kung nasaan na. At ang maiiwan na lang sa'yo ay yung alaala na lang. Kaya habang andyan pa yung minamahal mo sa buhay, nako po, makipagbati na kayo. Tawagan na kung nagtatrabaho pa yan sa ibang bansa. Ayan, magbati na para naman masaya ang buhay. At successful pa kapag palaging nagkakaunawaan, o diba? Musika galing kay Yeng Constantino. Alaala, dito lang yan sa 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si John Ter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. At sa mga kaibigan natin ngayon na nasa kanilang trabaho, mag-ingat po tayo as always. Kasi naman talagang yung sarili natin ang puhunan natin dito sa Australia para makasurvive. At saka watch out natin yung mga diet natin, ha. Kung kinakailangang magpapayat na, nako po, gawin na natin. At marami nang pumapayat na mga kaibigan din natin. So talagang disiplina lang, ha. And friends, wala na po akong oras. At iiwanan ko sa inyo yung musika galing kay Wolfgang Hiwaga. Dito lang yan sa 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Bye for now. Take good care. See you next week.